be a video na to anameka o sa ha e kesben e de okonomi ensa e chirepo mi ensa obroni be ka se 93.3 na ene kwankwanu ya se ensa ka me nana ba ko e me nana e wo ye me nana